Yavare yoma kano Yav kushake yoy puma Namak nanamush yang vati vati Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

不快，表演在第一，打捞那样，不一般个，算表嘛。只能个打捞会，白表演在黑金，安在打捞会，一打的也不黑，阿白样黑。安在有人么？听他个别，他打两个人黑，打个人，哪阿人，过阿人，打阿人。这不黑干涉，个特别，莫的黑干涉。Son pika mawak tang hakansa anjayan hak panso pake po hakit anjo mawak takyang po taiwai ang enang piyo hakang hinat pasit po hak son ka talahuye po hakansa i po hakyamang po hakapan tinik pa ipanto piyo kahakam kuyinok paansa hak i po hakyamake kusakansa panwat kuywatong nawak na ni kansa may hak ithumat niyang kyang hak Kopo kwa yekik talaw bewa tako niwkan ansay tawa tako anawak na. Hita, idye kachit obi, lolma, senengam, senakakam sinumu emangam, idye pita yek puninito takam emangamak sosok mo emangamak nawak na. Pitak mong was titpasat po ansa taka naam din ikansa, pake timuite, pumuhak piyo enang yeswan to inang. Pumuy yes manat pasat po pumuy pinat panwat ang mga hita nasastang sin puma tatukayos mo sin nansa baka tatukay hita nat pita tumalayang na kay putak naam ninik takanin putak ansa aw yurik mo hita sin na nasaste po yap ansa piyo hita iti tumalay aw ansa yan haksul pang takanin tanat yak yan tatay mo talaway Pai piyep ni tiyuta, tumala pam kakami pam soo tiyuta ko pai hak. Pwibut hita ang angu pai wuwang, pwitin senam ninik, bawang, sen kwaam ninik ni ita, hopi pwibut makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwanit hita hinsak niya kat. Pwian saya kakam, at imei yang yanmang tawai tanah, itumi ang pam ayawat rupak, ang ayo yamak puyig ang sabiyo tuts ko ako'y mumkiw tiwang. Bet po hakpasay ang nyan po ang ang haktamalay tan. San hak ang malam tan. San ang upapot hinhinhin ang uy niya kay putak hihit hak awuwan tan. Putak ang pas aw yuke pasat po ang sa pasay ang tumalay rong pampiyo kasanyo nga may itak muriw yun. Kawai yun. Puyit pas uyit niya kat humitat. Tawakce, me pam i hihi me poshomi. Kasun pam wong menak putak piang wewan kyang hakai put tangatan nya kai. Sen it nyang pisawa sat ang sun ui nya kai. Me i hatiko pang ani anu ting. Po it wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hak pang wat kawai si wasit tangatan nya kai. Pai i it yayan hak takanen pipai ane wak nhupit nak sepan hak woni tang. Itak nasas lang. Person piyuan sa hakiyap kiyap na at piyo itpay iyoho na hitak makinan niya kay may kuhut hak nasas ta. Put piyo meh talawa epang tak pa iits tang ate po put ang sa kumachit enang hak emang amak kulp ko ta kuyok pasat po ep yungin ng hakimu itimu yate nek nima ite put hak emang ang pas nasas ta. Pwede meh nyesyo kat nipang ka. Pwede hapi hak nasastak. Hakim talaway meh yep ako ep hakam. Tindes mong yat aw yes ve. Pep hakim piyunat pwede aw yes ka kyang hita. Hinsas ka na kay. Pwede enang yaay ko yan. Hak naam nin. Di mo hak panwat ikon tang. Pan hak amumi yaatak. Pan hak hita pumitititikay na. Pwede pumatalaway atuwa yurik ye. Pan happy pam wumuyo mo chai haki a dekai. Put the dekai was nakat. Put happy a mummyat and it pahana heat a himuyat. The dekai will say, the way why it ak yopuma now o yum. Ak puma mong was yum nakat. Yan hak na amnen pumuy heat the daka wuwanta. Daha amnen pu hakian pumuy dio aimu. Tumsi mo, sinomo put hakyan takat aw yaat ang pumuyaan ni opay. Yan hakam su pan hak talaway. Wewan kyang hak takanen hakyan tatay ang sabut hak wewan te. Yan tewat hak nawa ka. Lolmat kachit.
katanya kay kahit at puma ookyo yan kahit at ayapol yan na kat yan hak ay mga talaway na aknat pasak po itumalay apisin ng puhak ansa kaspiyo itpahan tumalat hakam hinsake but puhak enang hak wewantang hinpu hakam tumalay awhit ahinsan na kay padil pamnitiyo tapi kasani mo ihingo pahan tumalan na upay yan hakam nainok supan nil niya ka putuat kusita.

0: Okay, it's all the morning there by Clark County, Homa. Hey, now it's 8:20, and we are going on next with the Hopi Elder Wisdom number 4. Here we go.
1: Yo va te khaka yo kwet chit ang ei man dai pu ha pi pu ta o pi te be pu da ne va yo ko ba o ki wa ka ei yo te kita ita ki to ta ba ita ka wa pi ta it ang a kha kha ba sta yo is o ita ma pi ita ti be it hi hi ta ka te te ka dai pas ita pa ha na sa ya to pas as ita son pa di yo it ho pi la ba i pas hi mo pas ita ba bias hi mo ni ita e pa ta yo ha ka bi ku ya ka ita ka pu te ka yo pas ti ba mo mo ya pa di ti be ao pa ha di ya to to ha to sa ki me wan de ra ma pa pu pu me ao ho pi ya to ta pas so ti ke spi pu ma pan to ti pas o ti ha ki ka ha la ai to ti go as a pas te si da pu ba ka ho pi te ka yo te ka yo ni ta be ha ka bi ya pu ba hi te ni pa hi bu pa ti ke si ta pu bu o pi o as ya pi so da ska a bu bi pas pas ya to de te ta ki bu a bu bi ta ha ba ti a to ta go ni pu ka ha ka bi bu ta ha ha ka ta ha ki bu pu a o ya ta ha ki bu ki ha ki bu bu a o te ka yo go pu wo wo ka bu ti ta so bu ta kwa bu ti hi ta ki bu a o ya to lo ha ta ta pu a ngi ya is o hi ta ka si sa ku ti Dok obi pa pa ba ka e bu ti bu a wi i ti ta ga se o ya to ta ko pi ya to ta di pa obi ya ta di